ngicela ukukhuluma nawe mani. Iyazi ngengaya ngengayazi ukuthi lo muntu ushatile. Angitshelanga mani. Ayicela ukuphumthwalelo mani, please. Kodwa umuhle yena yazi.